Yeah. Okay. Ulitin namin, nandito na ba kami? Naririnig nyo na po ba kami kung kayo po ay live na nandyan sa Facebook? Ay kami po ay live na po ngayon. We are having some technical difficulties. I hope it is playing. My microphone is on. Yeah. Yeah, okay. So, ang ating teknolohiya, ang ating impormasyon, yan po ang gusto nating gawin at sabihin ay lagi tayong nagkakaroon ng paminsan-minsang technical challenges in here. Ulitin natin ang ating pag-welcome. Eh. Naririnig na po ba kayo? Salamat naman. So, kung minsan ang internet,

0: kung minsan naman ang audio, ulitin natin, welcome Kuya Edwin. So, importante pa naman ang ating mga kasama ngayong gabi na ito at ang ating usapan. Doon sa mga hindi natin na narinig kanina, siguro sa radyo naririnig, pero ngayon narinig nyo na kami sa Facebook. Edwin, ano bang gagawin natin? Ano nga ang pag-uusapan natin? Sabi mo kanina?
1: Yes, babati muna ulit tayo ngayong gabi sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Ed Chavez, kasama ni Coach Len. Thank you for having me again tonight.
0: Yes.
1: At pag-usapan natin ngayong gabi ay isang napakahalagang issue at ito po ay yung papalapit na referendum dito po sa ating probinsya ngayong darating na Oktubre. Kailan ba ito?
0: October 19.
1: So para sa kaalaman ng lahat, gusto natin pag-usapan ano bang kahalagahan nitong tinatawag na referendum. Siguro yung iba sa atin na panahon ni Marcos, nagkaroon tayo na referendum noon eh. Diba? Uh-huh. Para sa mga saligang batas, ganyan. Gusto mong malaman ng gobyerno yung ilang mga usapin na gusto nilang maging batas. No? Gusto nilang makuha yung opinion ng tao, ng taong bayan. At mamaya, ipapaliwanag sa atin kung ano yung ba yung mga tanong. Mga tanong na gusto nilang sagutin natin bilang mga taga-Alberta. At sino ba ang mga kwalipikado, ano yung mga challenges na pwedeng kaharapin ng mga taga-Alberta hinggil sa darating na referendum, Coach Len.
0: Oo, alam mo Edwin, magandang-maganda yung sinabi mo na yan. I think gusto kong i-emphasize natin, sinabi to kanina ni Edwin nung nagsisimula tayo, sabi niya gusto nating i-emphasize na ngayong gabi, ito ay hindi tungkol sa pangangampanya o pagiging political, pero totoo, sa totoo lang, ako dito sa Canada, isa sa natutunan ko ay kumuha at humanap ng tamang impormasyon para ako ay makapag-desisyon ng tama.
1: Yes.
0: Sabi mo nga, awareness building, edukasyon, at higit sa lahat, malalim na pangunawa sa mga usapin na maaring makaapekto sa atin dito sa Alberta, kapatid.
1: Yes, lalo na yung mga bagong dating, di ba? At mga immigrants na katulad natin. Ano bang impact nito sa mga seniors, sa mga kabataan, sa mga workers, di ba? At sa ating lahat na nandirito sa Alberta.
0: Uh-uh. Alam mo, excited ako ngayon mga kababayan, mga kakabayan radio followers, lalo na yung mga taga-Ifea natin, sila Kuya Rodel, sana nandyan na kayo, si Kuya Bojo at saka sila Prince Alan and si Don Simon, yung mga co-host ko. Alam mo, natutuwa po ako ngayong gabi kasi itong ating guest ngayon ay isa sa mga namumuno na tumulong nung sinabi kong yung mga kaibigan ko sa Jasper, medyo meron tayong sitwasyon. Ito po yung organisasyong Filipinos Rising. Hindi po sila napapagod at karamihan po sa kanila ay puro mga volunteer. So ngayong gabi na ito, tunay na tayo ay nasisihan, Edwin, dun sa ating bisitang pinapaunlakan tayo ngayong gabi para tayo ay makapagbigay ng impormasyon. Ano, Edwin?
1: Yes,
0: Tatawagin na natin. Okay. Alam nyo, ikukwento ko to, wala to sa script namin. Nung una ko siyang nakilala, ako ay bagong dating lang sa Calgary. Ako ay nando sa bandang Genesis. Sabi ko, ay, Pilipino po kayo? Sabi niya, ay, oo naman. No? Ikaw, kamusta ka? Sabi niya gano'n. No? He's very, very easy to talk to. At tuwang-tuwa ako na nagpatuloy yung relasyon, nagtatrabaho pa ako noon sa isang non-profit.
1: Yes.
0: Ladies and gentlemen, ang tagapamuno po, chairman po ba natin
1: Chairperson.
0: Chairperson po na ng Filipinos Rising, ladies and gentlemen. We'd like to welcome Mr. Cesar Cala in our session tonight. Magandang gabi.
1: Yes.
2: Magandang gabi.
0: Lipat po dito, Kuya, dito, para nakikita tayo. Yan ang ating mga notes.
2: Gandang gabi sa ating mga nakikinig. Magandang gabi, Len, Edwin.
0: Yes. Yan, lapit tayo dito sa mic, Kuya, para sabihin nyo lang po kung narinig nyo kami. Nandito na po si Mr. Cesar Cala, mga kababayan. So, marami tayong mga gustong matutunan, Kuya Cha. We call Mr. Cesar Cala, Kuya Cha. So, pasensya na kayo. Minsan, Kuya Cha ang tawag ko sa kanya, no? So, ano kaya ang mga mahalaga nating pwedeng gawin, no? So, pero bago natin gawin yan, Kuya Cha, baka gusto mong bumati muna at sabihin sa ating audience, ano ba talaga itong Filipinos Rising?
2: Well, ang Filipinos Rising, isang grupo ng mga Pilipino na iba't ibang larangan sa ating lipunan. May teacher, may youth, may artist, may mga tech people. Nagsama-sama kami kasi gusto namin talagang tumulong sa ating community. Kasi,

0: maniwala tayo na ang Filipino community ay napakahalaga
1: mm-hmm.
0: para
1: mm-hmm.
0: sa Calgary pero sa buong Canada na meron tayong kakayanan para baguhin ang kailangan baguhin sa ating lipunan
1: yeah.
0: at maging bahagi sa pagbubuo ng isang Canada na masiglat tsaka welcoming sa lahat ng mga tao. Yan ang role ng Filipinos Rising.
1: Yeah, napakaganda niyan at tsaka talagang ako nga sabi ko, pati yung mga kamag-anak ko sa Amerika, pinapakita ko kung ano yung Filipinos Rising natin na na ating mission, ano? Ngayon, Kuya, siguro umpisahan ko na yung sinabi namin ni Edwin kanina, ang isa sa gusto nating malaman ay yung tungkol dun sa referendum.
0: Mm, tama yan.
1: Right? Tama. So, ano ba sa palagay mo at paano ba natin to ipapaliwanag sa ating mga kababayan?
0: Ang referendum kasi, sa nandito tayo sa Canada, isa tayong demokrasya.
1: Uh-huh.
0: Mm-hmm. Yung sa demokrasya ng Canada, may tinatawag na representative democracy.
1: Okay.
0: Ibig sabihin, boboto
1: okay.
0: ka doon sa iyong mga gustong maging miyembro ng gobyerno.
1: Uh-oh.
0: So, election yan.
1: Yan, oo.
0: Election sa city, election yeah. sa province, saka election sa federal.
1: Okay, okay.
0: Pero meron rin tinatawag na direct democracy. Ibig sabihin okay. nun, may diretsyong kakayanan ang mga individual na sa loob ng ating lipunan
1: Mm-mm.
0: para sabihin ang kanilang punto de vista, ang kanilang
1: punto
0: opinion.
1: Punto de vista?
0: Sa ilang mga
1: yan.
0: Ilang
1: point of view, yeah, mga kababayan.
0: Point of view, tsaka
1: okay.
0: opinion, tsaka yung kanilang stand, no?
1: Yeah.
0: Sa mga importanteng mga public issues
1: Uh-oh.
0: Na mayroong impact doon sa ating public policies.
1: Okay.
0: Kung paano pinapamunuan at ano yung mga policies tungkol sa ating public life, kagaya ng health,
1: Uh-oh.
0: Ng education Uh-oh. At Uh-oh. Iba pang mga areas ng ating lipunan.
1: Yeah.
0: Yan so, ang referendum.
1: Okay, yeah. yun ang ibig sabihin ng referendum. Ang ganda-ganda, no? Napakalalim. Sana talaga ay naalala ng ating mga kababayan ito.
0: Yeah, kaya nga dapat lahat tayo bumoto. Ang problema lang dito, syempre ang boboto lang ay mga citizens
1: Canadian
0: of Canada.
1: Canadian citizen. Oo. Pero talagang sana itong mga Canadian citizen hindi sinasayang opportunity yeah. na they have the say, no? Or something yeah. ganon, no? So ngayon po, meron ba tayong mga particular na dapat tandaan o dapat maintindihan bago tayo bumoto?
0: Eh, kailangan natin intindihin yung mga issues.
1: Itong, yan.
0: Itong referendum na ito, medyo komplikado kasi ang daming mga tanong.
1: Oo.
0: Siyam na
1: Oo.
0: Tanong, baka,
1: wow.
0: baka meron pang sampung tanong, no?
1: Oo.
0: Naghihintay pa tayo sa desisyon.
1: Oo.
0: Yung mga
1: Oo.
0: Tanong sa referendum, may tinatawag na constitutional question.
1: Okay.
0: Ibig sabihin,
1: yes.
0: yung mga tanong na yon, ay may impact doon sa pagbabago
1: okay.
0: ng constitution ng
1: yeah.
0: Canada.
1: Oo.
0: So,
1: Oo.
0: Meron rin tinatawag na non-constitutional questions. Kundi yeah. yung mga tanong naman yon ay wala, hindi naman kailangan baguhin ang constitution,
1: mm-hmm.
0: pero meron pa rin importance sa ating public policy. So, dito sa referendum na ito, darating na October, meron tayong limang non-constitutional questions.
1: Okay.
0: Yung limang yon ay nakafocus sa immigration.
1: Okay.
0: Tapos meron naman apat na constitutional questions. Yun naman ay nakafocus doon sa role ng Alberta sa kabuuang Canada.
1: Okay.
0: Yung relationship natin
1: Oo.
0: Sa federal government at sa iba pang mga probinsya.
1: Alam mo...
0: Dami, no?
1: Oo, alam mo ko yung kagabi. Actually, Nako, pambira. Siyempre, review-review yeah. ko.
0: Oy, meron pa pala.
1: Oh,
0: sige. May pang-sampu.
1: Okay, okay.
0: Kung mangyayari, yung pang-sampung question ay wala pa dito sa actual referendum.
1: Wala,
0: pa. Tungkol naman sa separatism.
1: Ayan, nako. Hiwalay.
0: Hiwalay ba?
1: Hiwalay.
0: Ay,
1: yan. So, iba yan, hindi
0: iba yan.
1: Ba?
0: Iba pa yan.
1: In fact, alam mo, kagabi, ayoko
0: sabihin. Pero wala pa yan.
1: Wala pa. Kasi, sabi nung anak ko, ma, sigurado ka ba? Alam mo ba kung iba yung mga kasi ako yun yung naisip ko na agad, tikam na, yun na ba yung tanong na yun?
0: Yeah.
1: But I literally, to be honest, talagang ni-review ko po talaga yung mga tanong na yan. At saka, well, English, nakakaintindi naman tayong English, pero talagang mahalagang mahalaga na ito ay, maintindihan natin ang bawat tanong bago sumagot, 'di ba? Ganun
0: Siyempre.
1: Talaga ang basic.
0: Yeah.
1: Kamusta naman kaya ang ating mga kababayan? Kuya Edwin, okay ba tayo? Okay. Oo nga kasi minsan talaga yung ano yung yung technical na 'yon pero naka-go naman na tayo. Or maybe siguro nagre-record na lang tayo Kuya Edwin or so. So alam niyo po yung isa sa pinaka

0: na kondisyon para magpatuloy na magtrabaho at mamuhay dito ang mga immigrants.
1: So,
0: ang Alberta ba ay gusto niyang kontrolin kung yung number tsaka kung sino ang mga immigrants na pupunta dito sa ating probinsya.
1: Opo.
0: Yeah, pero alam mo, lahat yan, siyempre mahalaga yung mga tanong, di ba?
1: Yes.
0: Pero mahalaga rin yung ano yung nasa likod ng mga tanong.
1: Correct.
0: Kasi hindi yan pinag-uusapan masyado. Merong mga tinatawag dyan assumptions.
1: Mm-hmm.
0: Bakit tayo nagtatanong ng mga ganitong tanong ngayon sa Alberta?
1: Ano, what's behind it? No? Parang gano'n yung ibig sabihin. Ano bang pinanggagalingan sa Pilipinas?
0: Why now?
1: Teka muna, bakit ba tinatanong yan ngayon? Anong pinanggagalingan, hindi ba?
0: Yeah, parang naman hindi naman kung sa langit lang kinuha yung mga tanong. Siyempre may pinanggagalingan yan, di ba? Ngayon dahil ang daming tanong sa referendum, siguro mag-focus muna tayo dun sa first five questions.
1: Kung oo nga, sige.
0: Sa ibang episode na tayo.
1: Basta huwag ka mag-ala, maya-maya, medyo meron tayong break na makakomersyal. Pero totoo talaga, sige, yung mga tanong na yun, kuya, sabi mo nga kunin, gusto ko ulitin, no? Sasabi natin, may mga non-constitutional, tapos may mga immigration questions. Yeah. In fact, ako kagabi, nung nagre-reflect ako, naku, parang hindi lang to basta basahin ang tanong at intindihin ang tanong.
0: Yeah.
1: Kasi dalawang bahagi yun, intindihin ang tanong, alamin ko anong isasagot mo. Di ba? Paano ka, ano magiging basehan mo para sa sagot na yun, right? So, ano ba yung mga tanong na yun, Kuya Chad? Gusto ba bang basahin natin o basahin ko dito?
0: Siguro bago natin basahin, yung kwan lang, yung tinatawag natin konteksto.
1: Oo.
0: Yung ano ba nangyayari sa Alberta ngayon, hindi lang sa Alberta, kundi sa Canada.
1: Oo.
0: Ang alam natin, nagkakaroon ng mas dumadaming tinatawag na anti-immigrant sentiment.
1: Mm-hmm. Ay,
0: Nakikita natin yan sa south ng Canada, kung nangyayari sa ating kapitbahay sa south.
1: Yeah.
0: Pero sa even within Alberta, merong growing trend na nakakatakot para sa akin. Parang minamaliit yung contribution ng mga immigrants. Tsaka parang hindi tayo kasama sa kabuang...
1: Sa mese? Parang ganun?
0: Hindi tayo kasama sa pagbubuo at yung pag-flourish ng Canada. Parang wala tayong contribution. Parang pabigat.
1: Oo. Ang sakit naman pakiramdaman noon. Sakit isipin noon. Tama. Yeah.
0: Yun yung tinatawag na what's behind the questions.
1: Mm-mm.
0: Yung isa sa importante makita natin na parang nagkakaroon ng picture na ang immigrants, specifically mga merong temporary status, no?
1: Oo.
0: Ay pabigat sa ating lipunan.
1: Okay.
2: Pero di ba nagbabayad din naman yung buwis, di ba?
0: Yeah. Kaya yung
2: foreign workers, caregivers, mga refugees, yes, di ba? Mga international students.
0: Yeah. Kaya pinapakinggan ko ulit yung mga pronouncements, di ba? Sinasabi ang laki ng hugot ng mga TFW, special mga temporary residents dito sa Alberta, hugot sa ating health system, hugot sa ating education system, di ba? Pero hindi pinag-uusapan ano naman yung contribution nila.
2: Yes.
1: Sabi ang nakikita yung gastos.
0: Gastos.
1: Sakit
0: no. Ang alam mo, lahat naman tayo nagtatrabaho, o karamihan sa atin nagtatrabaho.
1: Oo.
0: Ang contribution natin kasama na ang TFW sa ekonomiya ng Canada, tatlong levels 'yan.
1: Tatlong levels.
0: Yung pagbabayad natin ng tax, income tax.
1: Uh-huh.
0: Di ba?
1: Uh-huh.
0: Yes. Pangalawa, yung ating tinatawag na gasto sa araw-araw, siyempre, kakain ka, bibili ka, consumption. Dahil sa consumption mo, ay nagko-contribute ka sa economic activity.
1: Yeah, economic contribution, no?
0: Pangatlo, yung kung saan ka nagtatrabaho, may economic activity yung pinagtatrabaho. Nagtatrabaho ka sa meat packing plant.
1: Oo.
0: Yung contribution mo economically doon sa kumpanya.
1: Kumpanya. Totoo 'yun.
0: So gumawa ako ng konting math.
1: Okay. Teka muna. Math nga pala ito, hindi niyo alam. Ito nakakaalam ito pero mga kababayan, ito po ay math na math.
0: Meron siguro mga 180,000 na temporary foreign workers na may merong work permits.
1: Okay.
0: Whether they are

0: Te, ganyan. Sa loob ng Alberta. Mm-mm. Marami dyan Pilipino. Di ba? Bawat isa sa atin may kilala mga TFWs, di ba? Sabi na lang natin, minimum wage.
1: Okay.
0: Pag minimum wage earners, yung 180,000 temporary foreign workers, TFWs, ang kanilang contribution sa tax, income tax, mga $360 million.
1: Wow! Wow!
0: Out of that, 108 million ang pupunta sa Alberta.
1: Galing talaga ng ating...
0: Tax pa lang yan,
1: 108, ha? Ito, sinusulat ko yan, ha?
0: Tapos, yung consumption, tsaka yung trabaho nila, titignan natin yan, yung contribution ng TFWs sa tinatawag na kabuuang ekonomiya ng Alberta.
1: Ng Alberta, okay.
0: Meron tawag dyan ng mga ekonomista, tawag dyan, gross domestic product,
1: GDP.
0: Yan yung kabuuang suma total ng economic activity sa loob ng Alberta. Ang sabi ng mga ekonomista, ang TFWs, 5%.
1: Okay.
0: Ang kanilang labor contribution, labor pala, contribution sa kabuuang Alberta.
1: Uh-oh.
0: Eh ngayon, ang GDP ng Alberta, 500 billion. B, ah, billion.
1: B.
0: Dollars. Ano yung 5% nun?
1: Wow.
0: 25 billion.
1: Oo, 25.
0: So, ang economic contribution ng mga TFW sa iba't ibang pamamaraan ay $25 billion.
1: Wow.
0: So, ang laking contribution yan. So, mali yung assumption na ang mga TFWs
1: were being put aside.
0: Ay pabigat.
1: Oo.
0: Hindi sila pabigat, sila ay mabigat. Di ba?
1: Bigatin
0: ang mga $25 billion ang kanilang economic
1: activity. Alam ba activity ng mga TFW yan? Ako, dapat diba? You have to take pride, no?
0: Yun. Kaya, pag tinanggal mo ang mga TFWs, malaking impact, negative impact.
1: Oo.
0: Sa kabuuang ekonomiya ng Alberta. Tignan mo na lang yung mga agricultural companies.
1: Right.
0: Dami niyan, Filipino.
1: Oo.
0: Yung mga service economy.
1: Yeah.
0: Pupunta ka sa mga hotels.
1: Oo,
0: kasi mo makikita mo doon, mga Pilipino.
1: Grabe. So, totoo ka, kahit saan pumunta.
0: Yun.
1: Oo.
0: So, yung assumption, kaya tinatanong itong mga questions na ito, kaya nga, pag binabasa ko yung mga tanong, parang sumasakit ang loob ko. Dahil isang tanong dyan ay yung, lalo yung ano yung question.
1: Yung kapakanan nila, hindi ba? Hindi, tama ka doon, Kuitsa. Ako nagbasa din ako doon . Oo.
0: Yeah.
1: Oo, di ba? I-prioritizing, hindi. Yung question number two, yung may healthcare, edukasyon, social services, di ba?
0: Yeah.
1: Parang ganun. Dako, totoo. Do you support the government? Number two. Gusto mo, basahin ko yung number two, ha?
0: Yeah.
1: Basahin ko. Naku, alam mo yung mga kababayan talaga, ako kagabi pa ako nagninilay-nilay tungkol dito. Sabi, do you support the government of Alberta introducing a law mandating that only Canadian citizens, permanent residents, and individuals with an Alberta-approved immigration status will be eligible for provincially funded programs such as, ito na, healthcare, education, social services. Eh ako, Kuya Cha, hindi naman to na ikakaila, kaya talagang parang nag-isip ako, galing ako sa non-profit . Nakita ko talaga yung mga pagtulong at saka yung mga nangangailangan na gusto mo nang tulungan, tapos kasi walang pondo, hindi mo matulungan.
2: Yes. Tapos meron pa yan actually may kaugnay na tanong yan doon sa referendum . Kung sakaling hindi lumusot, 'di ba? Halimbawang pumayag na okay sige, dapat bibigyan ng suporta, pero mayroong isang tanong. Payag ka ba na kinakailangan ng bibigyan lang yung mga nandito na temporary residents ng 12 buwan? Paano kung bagong dating ka tapos bigla ka nagkasakit?
1: Nabasa ko din yan.
2: Diba?
1: Maghintay ka muna ng isang taon, wag ka magkasakit. Parang yun ang ibig sabihin nun. Nabasa ko din yan.
0: Medyo may konting injustice dyan dahil sa umpisa pa lang, ang mga TFWs ay nagbabayad na ng buwis.
1: Pagkadapag mo dito, magtrabaho ka. Pagkatamang araw ng pagbayad ng buwis.
0: Pag nakita mo yung first paycheck mo, meron kagad kaltas, buwis.
1: Tapos
0: syempre, first day mo, kakain ka sa labas.
1: Automatic, bumili ka dun sa ano, di ba, commercial.
0: Meron ka ng contribution sa economy.

0: Oh.
1: Lahat naman tayo nagko-contribute para sa public system. Bakit sila kailangan tanggalin? Saka yung may public health impact rin yan dahil nalaman natin nung COVID. Diba? Kung publicly accessible yung health system mo, yung paglaganap ng COVID, makokontrol mo.
2: Yes.
1: Eh diba? COVID pa lang. Pero, ibig sabihin yung mga TFWs, may sakit. Hindi magpapadoktor dahil mahal.
0: Tatakot, diba?
1: Paano yun? Baka lumaganap ang sakit.
0: Correct.
1: Diba? O kaya later yung kanilang health situation ay lumala, magkakaroon pa ng mas malaking bigat sa ating public health system. May niwi yung parang ganung assumption.
0: Alam niyo, gustong-gusto ko talaga yan, pero siguro, teka muna, subukan nga natin, mag-commercial muna tayo.
2: Bago ka mag-commercial, batiin muna natin itong mga...
0: Ayan na pala, may tao na pala.
2: May mga tao, actually kanina pa maraming tao.
0: Sorry, di tayo engage
2: Rossman
0: kami dito.
2: Si Rossman Valencia, hello.
0: Magandang gabi, Kuya Rossman.
2: Kaibigan natin, actually nag-comment pa siya yung GDP gawa dito sa Canada, all Alberta.
0: Yan.
2: Pagka sa Pilipinas, ang GDP, gawa dito sa Pinas. Ayan ang GDP. Basta gawa doon sa loob ng bansa. Si Heinrich, o sa probinsya, o si Heinrich Domingo, belated happy birthday.
1: Yes. Pala ni kasama
0: ng maganda.
2: Tapos siyempre nandito rin si Romeo Zuniga.
0: Ay, siyempre, loyalist ko.
2: Loyalist mo.
0: Salamat
2: at
0: naman
2: si Miss Marichu Antonio ay nakikinig din.
0: Mga nagko-contribute. Alam mo yung mga nagko-contribute talaga, lahat tayo actually nagko-contribute tayo dito sa sitwasyon ng ating ekonomiya, hanap buhay, ano. So, sana talaga, i-share nyo lang po, mga kababayan, para tayo ay makaalam pa ng mas maraming impormasyon. So, pahingahin muna natin itong bisita natin, ha? Sandali lang po, ha? Mag-commercial muna tayo.
1: Mag-commercial ka ba?
3: Ting istasyon para sa iyo at sa iyong pamilya. Hanap buhay at mga pangarap. Tara na, sama-sama nating harapin ang tagumpay ng buhay. Don't miss our Sunday episodes together with Mr. Prince Alan, Bojo Bautista, Coach Len, and Don Simon, your amazing hosts. Every third Sunday, 7 p.m., you can listen to Coach Len and her guests. Coach Len presents opportunities for you to learn about life choices, adventures, and challenges of women. Leaders, moms, business owners, wives, and daughters share their pains, wins, and everyday adventures sa kanilang buhay at sa kanilang hanap buhay. Tune in for Coach Len's episodes every third Sunday of the month at 7 p.m. Kabayan Radio 94.7, live on Facebook every Sunday at 7 p.m. Take a break, listen in, and be part of the conversation. Usapang para sa iyo at sa iyong pamilya. Tara na!
0: Okay, nagbabalik na po tayo. Alam niyo po, kulang na kulang talaga tong oras natin na ito para sa usapang ito. So, ngayon pa lang nagpo-promote na kami. Hindi namin alam kung kailan natin to pwedeng gawa ng phase 2 na in person. So, punta kayo ha. So, ini-encourage ko talaga, syempre mga kasamahan kong Yufeya, na mga negosyante at ang ating friends. Siguradong mas magandang magsama-sama tayo dito sa usapan na ito. Ngayon, ano ba yung gusto nating simulan na ano na subukan nga natin yung mga tanong, Kuya Cha. Basahin ko tong umpisa. Yes. Alam ko nagbasa na tayo kanina ng pangalawa kasi nga hindi talaga ako mapakali doon, no? Mawala ng serbisyo yung mga walang status, kailangan nga nila. Ito yung question number one, tawag dito immigration question, no? Yeah. Basahin ko po, mga kababayan, at pwede naman kayo, may website naman po ito na makikita nyo rin ito. Do you support the government of Alberta taking increased control over immigration for purposes of decreasing immigration to more sustainable levels? Di ko nga malaman ang ibig sabihin ng definition ng sustainable na yan, ano? Prioritizing economic migration and giving Albertans first priority on new employment opportunities.
2: Alam mo, Coach Len, simple lang yung ibig sabihin ng tanong na yan. Medyo kinukomplikado lang nila yung tanong.

0: Pero nagkonsulta tayo, ito yung ibig daw sabihin niyang tanong na yan.
1: Okay.
0: Ang nais ng tanong na ito na malaman kung sang-ayon ba ang mga tao na magkaroon ang Alberta ng mas malaking kontrol kung sino at gaano karaming immigrants ang maaaring pumasok dito sa ating probinsya.
1: Yan.
0: So gusto nilang magkaroon ng parang tinatanong kung okay ba yung Alberta magkaroon ng higit na kontrol sa usapin ng immigration.
1: Yes. Yan.
0: Usually immigration federal ano yan eh.
1: Oo.
0: Concerns yan.
1: Correct. Ngayon paano ba kung ako is ordinaryong Albertan, Kuya Cha, paano ba natin to mas maiintindihan ng gusto? Ano sa palagay mo?
2: Well, yung isa, meron namang pamamaraan na kahit na ngayon pa lang ang Alberta government para magkaroon ng tawag ni direction sa immigration numbers. May tinatawag na noong 2007, meron ng agreement ang Alberta tsaka yung federal government yung para itayo yung provincial nominee program, di ba?
1: Yeah, PNP.
2: Dito, based sa economic needs ng Alberta, nagpo-focus sila ano yung mga pangangailangan. Kaya, nalala mo nga bago nung COVID, anong, especially nung COVID na, sabi ng Alberta, sabi ni Premier Smith, kailangan pa namin
1: ng mga temporary foreign workers.
2: Yes. Diba? Kasi pangangailangan yun eh.
0: Diba? At si Jason Kenney, binuksan ng Alberta.
2: Yeah,
0: diba?
2: Yeah. So ang sa likod ng tanong na ito ay parang ang mga immigrant ay mga TFW especially kinukuha nila ang employment mula sa mga Albertans.
1: Okay.
2: Yun yung assumption doon eh.
0: Yes.
1: Okay.
2: Nung nagtatanong-tanong ako sa mga employers, business people, sabi nila, actually maraming mga posisyon na kinukuha ng mga TFWs na wala talaga silang makuha ang ibang mga mga kwan.
1: Local.
2: Mga local.
1: Correct. Alam ko yan, witness ako dyan.
2: Kaya ang dami, kunwari, sa agriculture especially.
1: Yes. Oo.
2: Kailangan mo dyan, hindi pwedeng summer job lang yan.
1: Yes. Yeah, hindi pwedeng short term.
2: Hindi short term. Kailangan mo dyan ay sustained, stable, reliable workforce.
1: Uh-oh.
2: Hindi ba bagsak yung ilang mga businesses?
0: Yes.
2: Diba?
1: Yeah, yeah.
2: So ngayon, hindi pwedeng papatsipatse yung ganung klaseng desisyon. So kailangan mo talaga ng mga immigrant workers para punuin yung mga ganyang mga posisyon. So yung mga business people na nakausap ko ay medyo anxious rin sila sa referendum dahil sa tingin nila, pag hindi naging attractive ang Alberta bilang isang lugar ng employment, mawawalan tayo ng competitive, tinatawag nila, competitive economic edge.
1: Yes.
2: Galing nga akong Yukon, mga
1: few months ago, winter. Pambira, winter.
2: Doon sa Kwandong Superstore, may nakausap ako limang mga Pilipino. Sabi ko, saan na galing? Galing po kaming Alberta.
1: Bakit
2: kayo nandito ginaw-ginaw sa Yukon?
1: Oh.
2: Di bali sa ginaw kasi dito at least alam namin may suporta dito sa akin.
1: Oh. Wow.
2: Lumipat na sila.
1: Lumipat ng probinsya?
2: Hindi pa tapos ang referendum dahil
1: pa
2: natatakot sila sa impact ng referendum.
1: Ano yun? Assertive na yun, ha?
2: Yun. May mga ganong nangyayari. So.
1: Alam mo, Kuya Cha, nung binanggit mo yan tungkol sa extensive work that the workers can do, na hindi papatsi-patsi, sabi mo, ako po, hindi ko alam kung alam ng mga ibang kababayan natin, ako po ay career practitioner, so ang trabaho ko po nung unang, hindi naman matagal na panahon, is really helping people get employed. So nakikita namin na napakahalaga na yung empleyado ay tinitrain mo yan at sabi nga sa angulo ng manggagawa at saka ng employer, ayoko na maumpisa ako na umpisa na nagtitrain kung tapos na agad yung trabaho. Tapos iba na naman, tigil na.
0: Mm-hmm.
1: At saka naniniwala ako na yung commitment ng ating mga manggagawa, kung alam ko na medyo may future ako dito sa employer na to, hindi hamak na paghuhusayan ko naman ito kaysa I don't feel safe with the job that I have right
0: tama.
1: Now. Right?
2: Yeah.
1: So ano yun? Yan yung mga epekto, no? Talaga na nakikita natin na syempre na hindi nagko-commit yung manggagawa tapos ekonomiya, no?
2: Yeah.
1: Gusto mo bang dagdagan yung pangalawang tanong natin? Medyo bilis ng oras, no? Pambira.
0: Actually, gusto kong malaman din ng pananaw ni

0: siya dito sa isang katanungan, yung question number 4. Kasi parang layers, levels yung ano, yung mga tanong dito sa referendum eh. Kinakailangan mong pag-aralan talaga eh. Tapos medyo nakakalito kasi ang haba nung tanong. Like for example, itong question number 4. Ang haba eh. Assuming that all Canadian citizens and permanent residents continue to qualify for public health care and education as they do now, do you support the government of Alberta charging a reasonable fee or premium to individuals with a non-permanent immigration status living in Alberta for their and their family's use of the healthcare and education system? So kanina tinatanong kung papayag ba na bigyan sila ng suporta. Eh kung sakaling manalo yan, may isang katanungan na may isang layer Asunod. Naman. O sige, kung pwede, so kailangan 12 months sila.
1: O then tenure, di ba?
0: Kung hindi pumasok yan, eto yung tanong ngayon, eh kung sige, kung ganun, papayag ba kayo na magbabayad na lang sila?
1: Reasonable fee daw kunyari. Yeah.
0: So ano ang tingin yung magiging implikasyon nito sa ating mga kababayan?
2: Alam mo, nagko-contribute na lahat tayo sa public system.
0: Yes.
2: Through our taxes.
1: Mm-hmm.
2: Taxes tsaka economic activity.
0: Yes.
2: Pag naglagay ka pa ng premium, doble-doble na yan.
0: Mm-hmm. Yes.
2: Parang may konting
1: unfair
2: na yan.
0: Unfair.
2: No? Kasi kunwari tayo, hindi naman tayo nagbabayad ng premium, di ba?
1: Yes. Correct.
2: Pero,
1: service natin. Oh,
0: dahil sila ay temporary lang.
2: Tapos lalagay mo ng premium. Lalo.
0: Parang hindi nga.
2: Ang problema, ganito, may assumption rin dito na kailangan balikan. Kasi parang lumalabas, pinapakita na yung health system ng Alberta, ay nagsasuffer, no? Nai-stretch.
0: Yeah.
2: Ngayon, kasalanan ba ng TFWs yun?
1: Eh, nagko-contribute nga ako, nagtatrabaho nga ako.
0: Mga students, refugees.
2: Kasalanan ba ng TFWs na ang ating health system ay nagkakaroon ng problema?
0: Yeah.
2: Yung kailangan rin malaman natin na ang Alberta, isa tayo sa pinakamayamang probinsya.
0: Yes.
2: Pero tayo ang may pinakamababang investment sa health system.
1: Sa health system.
0: And education.
1: Yung alam yun ah.
2: Yeah. Sa lahat ng mga probinsya, on a per capita basis, ibig sabihin ng per capita bawat tao, investment ka bawat tao ng gobyerno sa ating health system, pinakamababa sa buong Canada.
0: Buong Canada.
2: Eh, magkakaproblema ka talaga dyan. Kahit tanggalin mo mga TFWs, may problema pa rin ang ating health system. Hindi masasagot ng
1: fees
2: tsaka yung pagtanggal ng mga TFWs ng access sa health system, hindi niya masasagot yung fundamental na problema ng ating health system.
0: Tama.
1: Alam mo talagang naliliwanagan na ako ng gusto ngayon. Kasi minsan, nagpo-focus ka lang dun sa mga salitang nakalagay dito, pero yung underlying, ano ba talaga yung purpose
0: nito? What's behind?
1: Not to mention, ang haba nung tanong. Yeah. English na, ang haba pa, syempre. Yeah. Pero ano talaga yung kabuluhan at kahulugan ng tanong na yun?
2: Yun nga yung problema, parang nawawala yung focus natin dun sa talagang
1: sitwasyon
2: ng problema.
0: Exactly. Yes,
2: yung ating health system. Parang maghahanap ka ng sisisihin eh. Pag nakahanap ka ng sisisihin, hindi mo na problema yung talagang problema.
1: Binounce mo na, no? Parang ganun eh.
2: Di ba?
1: Right.
2: Yan ang issue dyan eh. Ngayon, may nakausap akong senior na sabi niya, ba't noon? Nagbabayad naman tayo ng premium.
1: Diba? Sabi niya.
2: Nung year 1990s, early 2000, may premium, di ba? Pero lahat tayo nagbabayad ng premium.
1: Pantay.
2: Oo. Kahit nasa anong status mo. Kami, bagong dating kami noon eh, nagbabayad rin kami ng monthly premium. Pero yung mga pinanganak dito, nagbabayad rin ng premium.
1: Nagbabayad pa rin sila, kahit hindi rin sila Canadian born.
2: Ang naging desisyon ng gobyerno, sapat na yung contribution natin sa taxes para i-operate yung ating health system.
0: I-provide.
2: Kaya tinanggal yung premium.
1: Okay.
2: Sapat na yung taxes. Yun ang decision doon.
0: Tsaka may nakukuha ang share din ng probinsya sa federal government, di ba? Para sa health and education.
2: Tawag doon eh, health transfer.
1: Health transfer.
2: Nagko-contribute rin tayo doon. Kasi, yung part ng ating taxes pumupunta sa federal government.
1: Na-allocate sa federal.
2: Ganun din yung mga taxes ng TFWs.
1: Kaya nga. Parang medyo mahirap talaga. Yeah. Itong number 5, very interesting ito. Basahin ko yung number 5.
0: Sige.
1: Do you support the government of Alberta introducing a law, batas, requiring

0: requiring individuals to provide proof of citizenship, such as passport, birth certificate, or citizenship card, to vote in Alberta provincial election. Bakit kaya nandito tong tanong na ito?
1: Parang magtatanong rin, parang tinignan ko rin yung research dyan. Is there electoral fraud in Alberta?
0: That
1: merits this question.
0: Exactly. Parang, wala mo na, meron ba tayong gustong patunayan dyan?
1: Kung ba, meron bang nangyayaring na
0: may karanasan ba na gano'n?
1: May pangyayari ba na talagang rampant yung electoral
2: doubts.
1: Fraud?
2: Yeah.
1: Wala naman eh.
2: Wala naman.
1: Pero ngayon, talaga naman kailangan na Canadian citizen ka.
0: Oo.
2: Yes.
0: Oo.
1: Para bumoto. Pag nag-register ka to vote, papakita mo yon.
2: Yes.
0: Oo.
1: Pero during the voting itself,
0: yeah.
1: Di ba?
0: Oo.
1: Hindi mo na, meron ng mga IDs.
0: ID. Na, oo. May ID naman.
1: Para lang i-confirm na ikaw yung nakalista.
2: Yes.
0: Yeah. Okay. Yeah. Voters na ikaw yung tama address mo. Di ba? Yeah. Nakailang boto na tayo eh.
1: May kausap nga ako na First Nations elder eh. Galit na galit sa question na to.
0: Oo.
1: Sabi niya, I don't have a passport.
0: Yeah, correct.
1: This is
0: pero
1: our land.
0: Pero meron silang ano nila, ID.
2: Tama.
1: This is our land.
2: Dapat wala silang passport eh.
1: I don't have a passport.
0: Exactly.
1: I have a right to vote. Parang ganun. Parang ina-assume mo na nandadaya eh.
2: Yes.
0: Tama. Yun yung gusto ko talagang puntuhan doon. Bakit nandito tong tanong na to? Bakit siya itatanong?
1: Yeah. Actually, ang problema natin is hindi pa yung pandaraya. Ang problema natin, kukonti bumoboto.
0: Yeah. Kaya nga.
1: Especially mga immigrants na naging Canadian citizens.
0: Hindi ginagamit bumoboto. Yung kanilang boses.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Yung mga questions na ito, ang pinaka-immediate impact, syempre, yung mga TFWs na walang boto.
0: Yeah.
1: Kaya tayo na may boto, pag-isipan natin how can we represent
0: them.
2: Yung saan yung tatanong ko eh, kay Chad, dahil na malapit na tayong maubusan ng oras.
0: Ang bilis talaga ng oras.
2: 10 minutes na lang. So sa gitna ng lahat ng ito, ano ba yung maipapayo mo sa ating mga kababayan para nang sa ganun eh, magkaroon tayo ng mas maayos na impormasyon bago tayo bumoto sa referendum. At nang sa ganun din eh, ma-exercise natin yung ating aktibong civic participation na tinatawag.
1: Alam mo, ang malaking numero ng TFWs na magkakaroon ng may impact itong referendum na to, mga Pilipino, di ba?
0: Okay, yeah.
1: Yun pa lang, meron na tayong responsibility to make sure
2: sa
1: yung decision natin, yung kapwa natin Pilipino, na wala pang permanent status dito, ay makita natin yung kabuuang sitwasyon nila.
0: Yeah.
1: Hindi yung sasang-ayon tayo sa mga fake na assumption na sila ay pabigat.
2: Yes.
1: Tumingin tayo sa paligid natin, di ba? Meron tayong mga kapitbahay na TFWs.
2: Yes.
1: May nagsisilbi sa atin, mga TFWs sa kung saan man tayo pupunta.
2: At tayo mismo, nagsimula, marami sa atin bilang mga temporary residents.
1: Pupunta ka sa hospitals.
0: Hindi nawawala, di ba?
1: Kakain ka ng McDonald's. Sino ang
0: nagsiserve sa'yo?
1: Saka saan galing na meat plant yan at sino yung mga workers?
0: Mga manggagawa.
2: Sa hospital.
1: Lahat tayo ay touched by the hands of TFWs.
0: Yeah.
1: Tapos meron rin tayong Filipino value na malasakit.
2: Yes.
1: Yeah. Yung bayanihan.
2: Kapwa.
1: This is the time na tayo ay tumindig para sa ating kapwa. Our neighbors. These are not just numbers.
0: Correct. Calling Filipino Canadian citizens.
1: Yeah, may mga pangalan at may mga buhay ang mga tao.
2: Yes.
1: Tapos bigla mong tatanggalan sila ng basic rights kagaya ng health,
2: access to
1: education.
0: Napakahirap talaga sa lahat niyan.
1: Dahil lang
0: hindi ko ma-visualize kung ano mangyayari sa kanila.
2: Dahil lang temporary sila dito.
1: Dahil temporary, quote-unquote.
0: Oh, oh.
1: May sinabi nga yung isang politiko, so hindi ko na sasabihin. We want people not just to be temporary taxpayers. Sabi ko, is there such a thing as a temporary taxpayer? You pay tax.
2: Yes.
0: Exactly. It's consistent.
1: Yeah. To become permanent taxpayers. Ano ibig sabihin nun? Everyone pays taxes who are working.
2: Yes.
1: Diba?
0: At saka sa totoo lang, nararamdaman naman natin yung ating tax, di ba? Dito sa mga benepisyo na natatanggap natin.
1: Yeah, diba? Pero kailangan rin natin isipin talaga yung mga talagang kung ang issue

0: natin ay public systems.
1: Oo.
0: Maganap tayo ng solusyon.
2: Yes.
0: Mm-mm. Hindi yung maganap tayo ng sisisihin.
2: Yes.
0: Yeah. Yung health system, ang baba ng investment natin dyan.
1: Oo.
0: Kung hindi pa nag-strike yung mga teachers, walang additional
2: hospital beds.
0: Hindi, strike ng mga teachers. Oh, hindi
1: mga
0: pa,
1: guro. Oh,
0: hindi pa pinalaki.
1: Isip mo, walang klase, ang tagal na panahon nun, diba?
0: Hindi pa pinalaki
1: sila
0: yung...
1: papakinggan.
0: Hindi pa pinalaki yung investment sa education system.
2: Yeah, yeah, Tsaka may karanasan pa tayo during COVID, diba, nagbawas ng mga health workers.
0: Yeah,
1: eh, samantalang ang sakripisyo ng mga health workers natin, ano?
0: Para ako, at the end of the day, ang Canada is a country... Siyempre, built by yung mga katutubo, First Nations, but also built by immigrants.
1: Yan.
0: Pag tinanggal natin yung ating connection sa immigrants, anong klaseng probinsya tayo at anong klaseng bansa?
1: Correct. No, totoo yan. Yung mga, nung sinasabi mo kanina, yung mga 2007, yung mga PNP, and all, kami, yun ang aming, ano, yun naging dahilan kung paano kami, yun ang pathway namin, kaya kami naging permanent resident, diba? Provincial nomination. Na ngayon, marami na talaga, I mean, it's really sad to know na madami na tayong mga kaibigan, kasamahan, kamag-anak, na nawala na ng mga status, diba?
2: And this is happening on top of the... nagiging stricter na mga immigration policies from the federal level din ngayon.
1: Tama.
2: So just imagine ano yung stress na aabuti ng mga ng mga kababayan natin, mga open work permit, mga temporary foreign workers, LAMIA, di ba? Yung mga living caregivers na mga hindi pa PR, di ba? Kaya yung lahat ng to actually magkakaugnay, di ba? Itong usapin ng referendum, immigration, mental health, di ba? Access to services. So dapat yun siguro yung binabanggit ni Cha kanina na dapat tinitingnan natin yung konteksto at yung kabuuan ng ano ng mga nangyayari sa ating paligid. Hindi lang yung isa-isang usapin na
1: totoo,
2: nakahiwalay.
1: Totoo.
2: Lahat ng bagay ay magkakaugnay, sabi nga ni Joey Ayala.
1: Ika nga. Alam mo, bitin na ako
2: gusto
1: talaga
2: dito. Gusto ko sanang kantahin eh.
1: Oo nga, dapat pala eh. Binigyan kita ng intermission na kanta eh. Gagawin natin yan. Eh.
2: Minsan.
1: So, siguro may mga ilang minuto pa tayong natitira. Pero meron pa tayong mga tanong pa ba dyan? O wala na tayong mga babatiin? Salamat sa ating mga nakalive
2: mga
1: na. Sige, batiin na natin sila. Pabira.
2: Ito, umatento nung seniors night natin. Nagpapabate. At kumusta daw, Kuya Cesar? Si Marie... Villagracia.
1: Si Marie, isa sa mga masipag rin, natin yan na leader.
2: Yan. Si Tinay Manipol.
0: Ay, si Tinay.
2: Puyat pa to. Nag-volunteer sa casino kagabi sa
0: Action Dignity.
2: Siyempre, sabi ni Rosman Valencia, Sus Mar Josep, trabaho na yan ng Elections Canada, secure at, ito yung tungkol doon sa
1: kanina,
2: sa
1: no?
2: mga IDs, no?
1: Oo.
2: Ito naman, si Kay Intal mula sa Yopea.
1: Oh,
2: at napaka-aktibong volunteer nito sa
1: sipag-sipag niyan.
2: Sa Yopea, sa mental health.
1: Exactly.
2: No? At umuusbong na vlogger.
1: Of course, no? Magaling yan talaga. Oh.
2: Sabi, very eye-opening po, Kuya Cha. Salamat po. At again, si Heinrich Domingo, ang galing po ng paliwanag. Sana maintindihan ng lahat ng kapwa Pilipino natin dito sa Alberta. At si Rodel po, Pagirigan, ay nagpapa-shoutout din. Shoutout kasamang Rodel.
1: Shoutout kasamang Rodel. Alam mo, gusto kong ipaalala
2: at,
1: sa atin.
2: Pa.
1: Kala ko naman tapos ka na eh.
2: Sa kaigani naman kay Ivony Joy Abes. Okay. Hi, Ivony. Sana masundan itong episode na ito.
1: Agree ako dyan, 100%. Alam nyo mga kababayan, bago kami magsimula dito, o kahapon pa sabi ko, Edwin, bitin na bitin ito. Unang-una, salamat at nakasama natin si Kuya Cha po. Sobrang busy po ng ating Kuya Cha at ng ating leader. Pero mga kababayan, hindi kami nagbibiro. Paplanuhin natin ito kasi bitin na bitin. At saka, mas maganda yung kayo mismo yung nakakapagtanong, hindi ba? Nandiyan sila.
2: Yes.
1: And then we use first language, which is klarong-klaro talaga ito. No, so paplanuhin talaga natin yan at nagpapasalamat talaga tayo sa friends for spending time lahat ito friends.
2: Kung sakali
1: friends,
2: Coach Len, lima gusto nilang matuto pa ng they want to learn or know more or further about this issue, paano ba sila makaka-contact sa Friends or Filipinos Rising?
1: Yan, actually, yan ang gusto kong sabihin. Bigay natin yung Filipinos Rising po. Pwede po kayong mag-message sa Filipinos Rising. Sa Kabahin Radio, pwede rin naman po kayong mag-message.

0: at si Coach Len, pwede nyo rin namang i-message dahil ako po isang supporter. Meron po akong website. You can visit www.coachlen.ca. Ito po ay ini-enjoy ko talaga itong pagbo-broadcast na ito, pero marami talagang technology na kailangang alamin. Pero kasama po ako ninyo kung meron kayong mga kailangang kaliwanagan sa inyong buhay bilang isang individual o may pamilya, no? Si Coach Len, ginagawa po ni Coach Len yan. At syempre po, ako ay regular supporter, bahagi din ako ng ating Filipinos Rising. Edwin, huling hirit, ano ba ang Filipinos Rising at paano ka makakonta?
1: Sabihin ko lang, ako sa akin pala babagsak yung tanong ko.
0: Pambira, ikaw bas nakakaalam niya.
1: Yeah, actually, gusto ko lang susugan yung sinabi ni Coach Len. Actually, coach niya din ako. And it was a very good experience. Ang dami kong natutunan and some of them na-apply ko na sa buhay ko. So, thank you so much for that, Coach Len.
0: Salamat.
1: At syempre, if you want to get connected on this issue and other issues, you can always get in touch with us. You can message us, direct message at our Facebook page. Ang pangalan po ng Facebook page namin ay Filipinos Rising. You can also check our website, www.filipinosrising.ca. At syempre, makikita nyo kami sa aming, nasabi ko na yata, yung Facebook page, Filipinos Rising. Actually, meron din kaming Instagram para dun sa mga mahihilig mag-Instagram ng mga kabataan. So, yun po. Tapos, Coach Len, okay lang ba mag-announce lang ako
0: pwede naman.
1: Hindi ito related sa referendum. Pero ito, mga apektado to ng referendum kung sakali. Meron ho kami sa friends na iba't ibang mga initiatives, anti-racism, seniors, youth rising every Tuesday and Wednesday. Tuesday sa South, sa Cardell. And sa North, dito naman po sa Calgary Sports Complex along 33rd Street Northeast. Every 4:30 din po yan. 13 years old to 18 years old po, pwede nyong dalhin doon. O pumunta kayo for a drop-in basketball session at may konting kwentuhan pagkatapos. At gayon din po sa mga seniors, older adults 55 and above, meron po tayong regular kwentuhan at tambayan sa Seafood City tuwing ikatlong Sabado po ng buwan from 3 o'clock to 5 o'clock p.m. Libre po ang merienda.
0: Ay, pinakamaganda talaga sa lahat yan. Maraming salamat po, mga kabayan. Maraming salamat, Kuya Cha. We know salamat. You're so busy.
1: Baka meron siyang last
0: mayroon
1: word.
0: Mayroon ka bang last final thought for
2: seconds.
0: Our kababayan?
2: So, ang suggestion ko lang ay kausapin nyo yung mga kaibigan nyo, mga kakilala, kapamilya tungkol sa issue dito sa referendum. Kailangan tayo magkaroon ng voice at position para tulungan ng ating mga membro ng ating community na wala pang boto, wala pang boses. Tapos, kung gusto nyo, as an organization, you want to have more conversation in this, mag-reach out lang kayo ng friends, pwede naman tayo magkaroon ng
0: maliit na usapan.
1: Yeah. Okay, thank you, Cha.
0: Thank you so much.
1: Maraming salamat sa ating guest speaker tonight.
0: Of course, and then happy long weekend, everyone. Sana mag-enjoy kayo ng inyong time sa inyong pamilya. Thank you very much. Have a wonderful day.
1: Magandang gabi po sa ating lahat at ingat po tayo palagi. Isang mapagpalaya at blessed Sunday po for everyone.
0: Thank you, sir.
3: The time is 8 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.